Kata, nama hen itiap kapahan tu malam. It hopi bewat sen pete angkai tatak mumoyam ithi takina wet. Tutsko na wet. Angkai hi te tason kao ansan na. Itatim, itamim nekam. It tetekayet son pio kaep hi tatsen pahan tetekayet ep tewiwaya. Pulahakam, tewakasit. Ang sinom hi tahinses kekam son pio hi tatuat katumal tutaka pai son kahala etate. Pehe katuvos tumal, aani tumala noha kumangin. Yasan noha ansa ki au piten hakam kate. Hakala etingu naame. Kwa kwae pio ni yankai yasan ni ti tawahan hinsana. Auna ang yuke kanatuat mongwasti. Itimui amangam sen nahita yep asata yep netumaltaka pahana no ansahita asataka akapine itimui yep isinmui uyitan payat yang hopitang ne kapil panta mehimu yang nat wanit sen tupas pasanawit imui lainem wakite pokumui pumui haktamalte yu hakalaiting mangen Momoyam angkai hit et utite malat, mante malat, so angkau ansatna, nova tata, yep hit hakim takyuk ansapil, it tenesfunget, au yeswe, halaito ting hakim nyenese. Ii himu sinot ang hapias kasulaunin. Yan hak nap hit ang wewan makyang, yan hak katang tawanawit. Nakawa kita ang wawandang taay. Kita na tumalat po piyaw hinsakan. Kita sen po nao ansa yep itim mumoy manak. Ansa son kanina se halay tatim. Kaangka nanap hita hinsaskin. Kaangka it pahanwewat hita. Pahanat hita tiniskiyat pawang hita. Supsiwewat hita tiltu yekang put. Kapawan it nyesyo kat yukalat hi tahimuyat yanta kat nono wa po ita. Po ima mumuyam nyaka. Soon kapiyunat pa hi tait yang hinsas kya. Piktot. Sen hi ta novalal. Sen hi ta yikaya tuat yungyapot. Pota. Sakapta. Po ang kay pete piyutatak nat it pa tuleon it ani hinsas kya. Sen hakam himuwa it hi ta peyokan. Ii hima habi hopit pas katsiat yang ita itang hinsakusa totok bewat hakim makshonit sejep temal totang but hakim ansa yekuye tap kenaye ansa hakim hita ayurikye halai totang kus hakim enangwat hima suanta nuk me epham to hakim it lomahin takat yep ima oba yakam hakim ya atselek na yak Hakim pyuye phalaitate. Kahin hi tan kushin takat ang yikuye it itana tawat pyu hakim halaitate nga. Yan hakim tapke na ye nana sang ne hi tang pawan kyapit pawan pastumala taka hikse hak na sang na ansa pyu hakwaing. Pepu mihikmi hak na pu pyu ansa kakim tokwang. Nana sang na Kabong wak piu hakim ansa hi tete malat a piu na yorik yang. Hin hak hi takasit piu ahoy yai na nika yan hak epam tak wuan keng hak wain. Pu ansa hi yang hupit ah nika. Tokil na wat na piu it hi te. Ita na wati, ita wimi, put ita hinsek wiska epam hakim katotong. Hak kanasang na kiwa na wat hakim na piu hi te hinseske. Niya kayan hakam hin hakim tap kinaye, nyunasat nana sangane, nana mihi talumaya ay kuyat, ansa hakim tokwet, piyo ansa lolmat, ang talaw na inaka. Hakim talahoye, piyo ansa pangkang kwakway, piyo tatalaw na ya, pa iyasa, kahimu i hakam i pahanbewat ang i lumatalang wa, pampa kahimu laway, I happy panta hak pai hopi la kwa kwai it sejep hak

Nyepil ahoy hisai ho ya ku kyang pavai hai pit ang wup to. Oho yao na ikwil kyang o. Sepe pave e. We.

Hotok na konya me ema ja tale pavo ngoni kango pema de hakim sa sa winango hotok wo ti

0: ta quang ngoa tai ta i sao ư i sao ư quang ngoa tai ta quang ngoa tai ta ô mẹ phu ya ti a kya mẹ phu ya ti quang ngoa tai ta quang ngoa tai ta quang ngoa tai ta quang ngoa tai ta i sao ư i sao ư quang ngoa tai ta quang ngoa tai ta i sao ư i sao ư quang ngoa tai ta quang ngoa tai ta ô mẹ pư ya ti a kya mẹ pư ya ti quang ngoa tai ta quang ngoa tai ta quang ngoa tai ta quang ngoa tai ta
1: i sao ư i sao ư quang ngoa tai ta quang ngoa tai ta i sao ư i sao ư quang ngoa tai ta quang ngoa tai ta nữ ca i sao ư phải nữ ba

Yao yung mga tote mo Aki yoy na amak na muryo mamay mo O rehak mak